Ndo sekunjalo kuphinda kanjalo ngane ka baba la kulomsakazo kumngondlovu FM ho bathi ka baba ngibonge kweza kwethu kakhulu ngiyabonga boza kwethu nibambile nayibambishise siyophulela izandleni kuzibongo konke lokhu ke ho hayike kungena ingane ke manje.

nokwakho ukuyihlala beswile bula. Uzothi ngo-4 o'clock mntana umuntu ungane kamama malibumbana nje hore lesine lapho kuzobe senginivusa kuminyakazisa nganeza kwethu kuyohlapho senivukile ngiyivule neyincingo ningene nivuse nebenye kuyohlapho senivuke kahle nonke seniphelele wo siyawuthandazakelapho sibonga ukulala nokuvuka nokulibona usuku.

Seki uthike malgama enxa yehora lesine mntaka baba. Ziyothi mazithi nje 4:30. Lapho ke ngo 4:30 ngizobe sengithetha uhlelo ihlandla lokugcina lohlelo oluthi sibonga ukuvuka. Lapho lolo hlelo sibonga ukuvuka ngizolithetha ngo 4:30 ngize ngilibeke lapha ku 5:25 bese ngithetha ngivalelisa. Lapho ke ngiyobe ngidlala iy'ngoma zakho nomlaleli ngifunde nencwadi zakho. Zokubonga uvuke ngivule nencingo babonga uvuke abantu konke lokho kududula ngengoma zokho lo bese kuthi ke ngo 5:25 bese liguqa uhlelo sibonga uvuka mntakamama wo yebuya babayalunga le ntoni.

mlaleli siyabaleka manje ngeke baba ngiyokutshela wena asibale ke manje ntata asikhijime kakhulu umntwana ngoba zemporoma zethu makulolu hlelo ingani sekusile phela uyaboneka manje mntwana umuntu ake ngikudonsela uzahara lapha uzawungena uzahara athi ndize awungene wezahara

0: Siyabonga kwiMalaika, webalaleli siyabonga lengoma emnandi kangaka. IMalaika phela lona, Malaika, ibili destiny, yasithatha iMalaika, yasibeka kuleli hora lesine. Njengamanje, u2:04, mibili mzuzu shayile idlula ihora, yebo lingelesine, siyayibongela. Uyabona ke manje kuyovuswa abantu ke manje, ake ngibonge.
1: Asibambeka kwakho kulomsakazo ubalulekile ungumuntu FM ola wena ngokufanele lalela siyabonga
0: ndikovusa abantu ke manje ngane zakuthi ke isikhathi lesi YouTube loba kunivuse manje ngane kababa yenza kwenzeke enhlanhla bayavuswa manje laba bantu ho mntana nomuntu.

0: Ake ngize kuwena nawe mlaleli nguthathe nawe ngithi awu abaleka molo. Nganye kwethu awu sisakwazi wesigamfana. Amen.
1: Awu bagisa lapho kushaksha afu kumambo. Awu kusukunda school. Nabanga tafuna. Nanga tafuna manje bagisa awu. Zimnandi mpano kubuka kama isibono. Akukubulala
0: ngani kwethu
1: ukhona ngomntana ngakubonga
0: thanko isigafana amen kulondawo
1: akike
0: bekusigafana ke ngona ngane zakwethu lo nawu sevukile wo usigamfarizer eh umama usigamfana usevukile nawe vuka mfowethu elapho khona waphala nawe bangena namlaleli banyene lona na waphala nawe ke 481 kuphumsrete 481 nephumsrete eskumze nskumze skumze nskumze 481 kuphumsrete tawu angibonge kuwena webaba sharp sharp mngani wami wangivusa ngibonge nakumama usigqamfana naye wangivusa bese kithi hayibo umambona uphi yena mambona vuka bolapho khona kusho uskumze nskumze kuyezwakala ke sibonge.

Ngijubane balalela kanye lapha eScope. Engangena eScope kayinqamo, ake ngiyongena eScope. Lapho eScope kayinqamo. Ake ngibonguvuka nakuwena baba wami, ubaba uZM Ngcobo, elapha eScope kayinqamo. Ubaba uZM Ngcobo, nomama wekhaya uMankosikazi Thulile Ngcobo, nabantwana uSibahle noAwanda Ngcobo, mabaphile kube mnandi ngendlela esimangalisayo.

ngechuba nebalaleli akinye lapha kaMnyendo ngaphezulu eHenley Dam. Ngengena lapho kaMnyendo, kaMnyendo eHenley Dam. Webaba uBI ibtheleze sokalisa. Ubaba uBI ibtheleze kaMnyendo engaphezulu eHenley Dam. Ubonga ukuvuka nomndeni wakhe ubaba uBI ibtheleze eHenley Dam kaMnyendo nomama wekhaya uNcamsile nabantwana. Ngechubani balaleli akangithi wena wesiya eMayambela eusiya eMayambela uyaphila mfowethu ulapha eSweethoters usiya okhalweni usiya uMayambela ulapha ya okhalweni eSweethoters akangithi happy belated kini bezalwa izolo oh bakithi usiya usiya Mayambela usiya uMayambela walapha eSweethoters okhalweni ngithi kuyena happy belated bezalwa izolo khula wesiya Mayambela ake ngithi ngibonga ukuvuka nawe ake ngizobonga ukuvuka nawe ubani yena lona na ake ngibone kahle ubani lo ngibonga naye uvuka bafowethu yebo baba hey la okubhalwe la ngibuye ngaboni kahle yebo baba uyabona ke lobhalela ngisibonike manje lesisandla kuthiwa ke abantu baseSweethoters abokhalweni abantu baseSweethoters okhalweni yabona la ibona laba babhalela abantu baseSweethoters okhalweni mabaphile bo kube mnandi ngendlela esimangaliso ngijubana ke ngize kuwena banda usisi noma ndwandwe usisi noma ndwandwe nosisizola madlala balakwi community safety kujabundlovu street mabaphile ngibonga nabo ukuvuka laba bantu ngalesi sikhathi ngedlula wemlaleli ngiyongena kaSwayimane kaSwayimane ubaba uSiphiwe Ndlovu makaphile baba Siphiwe Ndlovu kaSwayimane nomama umama Vundla Ndlovu philani nje kube mnandi kakhulu lapho kaSwayimane akengize kuwena nakuwena bani lona na umzamo Tembe ngibonga na ukuvuka wemzamo umzamo Tembe kuphi na umzamo Ntembe ukuphikela wemzamo oh yebo yababa okamhlabuya lingana umzamo Ntembe lapha kamhlabuya lingana umzamo umzamo Ntembe lapho kamhlabuya lingana wena ngokuhlala la idambuza location oh bakithi usebenza la emabhasini aka IYT siyabonga wemzamo Ntembe kuyizibongo konke lokho fana kwamnandi kakhulu ngijubana ke ngizena kuwena ubani lapha na weStoni mtakaXulu uStoni ube nguvuka uStoni Xulu lapha eAsdown ekumfulo road uStoni Xulu ka E31 mfulo road eAsdown ube nguvuka uStoni kwamnandi ngendlela esimangaliso sizowagwinya khona manje lamathe we mntana womuntu beka indlebe wena wangibiza nawe we mamthembu nangu mamthembu gumede eWilofontein ka right umamthembu gumede eWilofontein ka right yena nomndeni wakhe olapha ya umndeni wakhe kwampumuza eladuma uthi ubonga uvuka umamthembu gumede eWilofontein yebo ka right ake ngikuthathe nawe wabhala

Ntaka baba sengiphumangana zakwethu bengive kumnandisa indawonye. Bengive kumnandisa indawonye ngene kamama nakusasa kuyawuba mnandi. Unhlanhlelo ngene ncane kaithezo umntaka moloyi wo kulomnyanga engene ngawo. Angiphume ngawo futhi. Salani kahle nizenisale kahle. Nibuseni khombe ngophakathi liphephe ngisho nasengozini. Nginthandani niphile njengayo leyo ngoma. Bye bye.

0: ninikeze nompopo ngifisa ukukhuluma ngifisa ukugonyuluka ngifisa ukutshela abantu ukuthi
1: ke ngicabanga umama nobaba ngizibuze basakhumbula ngolo emhlabeni bashinde udana ngifika isitaputapu ngilwisa impi zabo nabantu engingabazi ngabenzani ngishawe noma sendilele phansi ngingumjingu bethwa ngibani ngiphuma phambili ohlwini lezichaka ileli gade elilele zike elingafuni ukuvuka noma sekusile ngiyaleshwami ithuna lendlala.

0: kanjalo. Angisalali nasebusuku kunentengihluphayo, nginikezeni ipeni ngifisa ukubhala mina, nginikezeni umbhobho ngifisa ukukhuluma, ngifisa ukugonyuluka, ngifisa ukutshela abantu ukuthi
1: kuphela usummemeze wasabela izindonga zetilonga ziyasaba ukumdilikela. Umadlulisa inkondlo nombiko emhlabeni kaThixo umaqasha ngaphansi kwephiko. Sengisho umhlubu wesikhumba sebhele umakhonza inhloko shiyani ngangamabele. Usefikile untombizi mjonga ngaphansi kwenansuka. La uthande nangihleli ngizolungisa imphefumulo eyaphuka. Siyakumemeza sithi woza Nkosi. Esihlakaleni mase kufika umkhulelo weziboshwa kuqashuka.

0: Bantwana bami. Sengisho labantwana abakhala ngaphansi kwalezi zindongo ezisilahlisa ithemba makhona imvula ezayo. Inganje wena nguThixo samfice embigodi lokungcwaba umgodi okusilahla. Abantwana bami bacela kuwe Thixo wadala umuntu. Wathi masibize lakhe igama izikhali ezilolele thina mazifike enyameni sezibuthuntu. Mangizokhumbula kahle ngathi nasekuqaleni wawuvela ushilo. Ukuthi singabi novalo lokuza kuwe noma kuthiwa sinamacala empilo. Ungumdambisi ufika kuqala nasezinhlungwini. Wena kuphela wakwazi ukuphenya amafa umhlaba usenkungwini. Ngizilahla kuwe nje ngihlushayile mjuluko yemizamo yabo. Elokhu imuka nomfula novalo lusihlasela njalo masizwe izigi zemvula. Ngithe ma ngibezwa bekhuleka. Nasengikhulekele ukuthi Inkosi ngicela bangakuphoqi. Okungenzeka njengendoda ematasa na usaphendula abanye. Usiyobathethelela Nkosi uma bephambukile. Kodwa ngenkathi bekhuleka ngizwe ngathi bebekufanisa nomsulo ezinyembezi zabo mabelila. Bethi ithemba sebelibeke kuwe ngelozi yokuphila. Ngize ngimamatheke nasekhaya masebengibhuqa. Betha ngathi sesiyambona umama behlela emzini onezindonga ezakhiwe ngamatshe egolide. Nathi siyacela Nkosi uma uthola ithuba usikhulekise ukuthi imikhuleko yethu iphenduleke uma ifike ezindlebeni zakho.
1: Isimo sasekhaya simakade esingikhalisayo asikho sihle. Ngicela ungiphe amandla, ngifuna ukuvusa indla kwethu iyawa. Siyazama nabafowethu kodwa kuyala. Noma ungasenzelanga thina kodwa cabangela umama.
2: Alright, usho njalo laphana ke insizwa laphana ke ukwazi umfakantele uthi nje isimo sasekhaya. Sekufanele ngithatha amasakana ami nami. Ngiphume la ngivalelise khona sekunje. Alright, ngisazi ukuthi ngisho ukuthi uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu abe nani ukuthi kodwa konke enifisela kona umdala wezomhlaba akwenze kube impumelelo. Igama lami uPrince Sibelelo kaShabalala bengikhona ke ngihamba ngelisolo namhlanje engekho ke uGoofy Superstar but iGoofy Superstar isikhona ke manje izongena ihlale nawe kusola ngo9 kuze kushaye ke ihora leshumi nambili kanti kanje sengena phela insizwa umduduzi uMfokantshangase yena ke uzohlala nathi kusukela ngo12 kuzobe u3326 ukhona ufika mbatha yena ke ehamba noNjabulo bazoshaya bona indlovu iyosithela kuze kushaye ke u6. Mina ngithi uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu kabe nani. Nangu unhlanhla umfoko amhlongo uthi izimpumputhe. I'm out of here.

kunomfazi ubalulekile ungumuntu ofm ngoba wena ngokufanele siyabonga.

Niphephile phone ko igoda ke lapha AA you say AA kodwa SPP ya APP nimbali inkulu khona APP mawuthi wena wadlala ke lo mdlalo leyo APP 1 PP 2 PP 3 yabona khona lokho sithi mabe sidlala ilukuza imidlalo leso sidlala kwakumele ubhale la esandleni twa PP 1 ufanele ukhokhe sadlala ngamasentiki mabe nje lelo senti lelo mabe ungawubhalanga PP 1 kwakho nokubizayo kade nifeyile ukuthi nizodlala mawubhalile hey kwakuba yinkinga esinye isikhathi okumele ulikhiphe lelo senti lakho lalikhulu lona ngoba kafa skotsho u-2 wawuthola ya noma mhlawumbe uzokubhalela elikuzini mhlawumbe eshethini noma eblokini la ngaphansi mhlawumbe kulipheqa ibloki sasiyifakela amashothi kokhakhi kwepheqe lapha bese uyabhala pipi bani ngasikhathi washo kube ngathi kuyahlikizeka uma ngabe ngingasaboni umuntu ukuthi yikona lokho kumele uphinde uvuselele ukuthi pipi 1 athi pipi 1 PP2 mako PP2 kufanele kube nenele kuza ne nawo PP2 lo ubhalile right ke kodwa ke kwakumnandi ngaleso sikhathi nokufika umahluthana ukuhlutha umuntu ipeni yokhala we inkosi lezo sikhathi yabona umuntu bese ukuhlutha ipeni ubhala sekumele ngasikhathi uyobhala sesifeyile athi uthisha umphucelani bethi sifeyile Zukotiwe ala ngiyobela umuntu avela kuphuca ipeni usathi uyabhala uthi isfeyile noma ungathini uthisha akasahlangene lapho wena nje okwakho yokuthi une uphuciwe

Little Sfazan Zomtshela umuntu wami. Yeah. Anyway, ekumnandi khuluma sekuntshekelwe ngumsakazo wakho 1514. Asenze kanje siyengomeni sobe sikutshela ukuthi ngabe ke uhlelo lume kanjani osukile lonamhlanje. Ubeka indlebe.

manje niyikhulumela ngemali, khulumani yini enazimali onobufakazi akabuveza ubufakazi ayithulele umlomo, ubufakazi boyikhulumela bona. Mina ngikhuluma lokho engikwenzayo. Mani cabanga ukuthi niyongiqeda amandla, niyaphupha. Ngeke iziyenzeke leyo nto leyo. Asambe siyosebenza, uma ufuna siyosebenza, ngiyohamba nawe kube ngathi akwazi wenze lutho. Uhamba la iduze kwami.

0: angolise kwena kutonzeke ngeshalo fer wrong
1: yeah ngeyizikhale ngathi yabaleka ngathi ngiyibambe ngathi yabaleka naye nansi right

hawo yabona bayigijima le ngoba ngempela ngicabanga isinsizwe enkulu badodoma umuntu kanjilo lo umuntu kanjilo esithebe ukuhamba kahle nje la ukhona insizwe enkulu badodoma umuntu kamulife hayi yabona ke kumnandike makunje.

uMonday angaqinisekisi kodwa kungenzeka kube uMonday siyobe sikhona lapha eSweet Rogers empushini ehholo la khona ngizobuya kodwa kusasa nginika ama details aphelele abantu base Sweet Rogers sibakwanxamalala kozayeka kuphi kuphi yonke indawo bakwazi ukufinyelela lapha empushini bantu bakhona ke siyobe sikhona ngomsombuluko lo esiya kuona with ubaba umprofethi Magija Gija nechimba lonke sizobe sihambela lezi ndawo ke siphiziki impela siyasebenza kulonyanga sihambela zonke igceme esikade sagcina ukuyihambela nakubo bonke abantu esikade sagcina ukwenza ama visitation kubona nawe ke makuthi mhlawumbe endaweni yangakini uyafisa ukuthi ubaba umprofethi Magija Gija akanyathele khona ungasithinta futhi kuyo le number engizoyikhipha la emsakazweni nje maduze ukuze ukwazi ukuthi uxhumane neoffice lakhe sizwe ukuthi kuphi la singanyathela khona office ukuthi ubaba umprofethi Magija Gija azonyathela khona kodwa kokwaleli sonto ekusenakho nje Kobzwili kusasa 6 o'clock siyakhlangana ehholo la kwangubane 628 bese kuthi ngesonto sisesontweni lapha number 25 ku Backstreet esontweni kababa umprofethi Magija Gija bese kuthi ngomsombuluko sonke sesihlangana kuphi na sesiyohlangana lapha ya empushini eSweet Rogers yonke le ndawo ke insebenzo kababa umprofethi Magija Gija ziyobe zikhona ikakhulukazi into abadilika nekhombo epinki esazi ukuthi yona insebenzo ubaba umprofethi Magija Gija asebenza ngazo kakhulu siyobe siyipheche nosawuti kababa umprofethi Magija Gija uyobe ukhona bese kuthi nensipho kababa umprofethi Magija Gija futhi nayo siyobe siyipheche kulezi ndawo engizibalile ukuthi siyozihambela mangabe kuyazi ukuthi kunensebenzo kababa umprofethi Magija Gija oyidingayo azi ukuthi ke iyobe ikhona kuzo zonke lezi ndawo abadili kuyobe ukhona iprofethi combo iyobe ikhona insipho iyobe ikhona usawuti iyobe ukhona kulezi ndawo esiyobe siyihambela engizibalile la emsakazweni sonke ke lezi into ziqala nini na ziqala kusasa uhambo luyaqala kusasa Kobzwili sobe sikhona kusasa ntambama liyabanda liyana liyaduma linjani liyobe sikhona with ubaba umprofethi Magija Gija bese ukuthi ngomsombuluko Sweet Rogers nakhona sigalekilekile with ubaba umprofethi Magija Gija bese ukuthi ngesonto lona lele siya kulona lamhla ka 12 inkonzi khona iservice ethe zoqala ngo 10 ekseni iziyophuma ntambama okuyi service yokuthandazela nayo njengoba sazi ukuthi ke swiki series yenhlambulo yamanzi siyabona ukuthi kulezi insuku ubaba umprofethi Magija Gija nje udila namanzi hayi ezinye izinto ingakho ke ngithi yonke lezi ndawo esizobe sihambela azi ukuthi insebenzo kababa umprofethi Magija Gija khulekelo umprofethi izobe itholakala ukuyosiza abantu bakaNkuluNkulu ngicabanga ukuthi lezo ke imemezelo ezibalulekile sinazo kwamanje ngake ngigijime ke ngelapha yana ke efakazini isikhathe nje mase simi kanje kodwa nje ake sibambe futhi siphinde futhi siuhlabe siulawula ukuthi kusasa abantu base Kobzwili sikhona ngesonto baba umprofethi Magija Gija ukhona inhlambululo yezidalwa eyoqala ngo 4 ekseni inkonzo yakhona bese kuthi ke ngesonto futhi inkonzo iyaqala ngo 10 o'clock la khona kube sekuyi service yokuzothandazela abantu bese kuthi ngolesihlanu lona lo siya kuyona lamhla ka 10 inkonzo inkonzo yani na inkonzo inkonzo Oh yomdliwa la khona baba umprofethi Magija Gija ayobe eyolahla khona umdliwa kuyobe kuyolashwa khona umdliwa ngicabanga ukuthi lezo ke imemezelo ezibalekile enginazo njengamanje ke sikhijimeni ke siye lapha yana ngizothi mase ngibuya lapha ngikunika inombolo yakwa baba umprofethi Magija Gija mangisuke nembolweni sengingena efakazini uzuthi abantu bathini kubaba umprofethi Magija Gija # wenza konke

0: Right, ngixolele Nkosi yami ngokuthatha isikhathi ngisabathe ngizama ukuxhuma izinto zabelungu la ngoba phela niyazi ukuthi sisebenza ngezinto zabelungu ngiyabona izinto ayihlangani kodwa ke sekugcine kuhlangene njengamanje ngicela ukuthi ngikhiphe inamba ke yalapha kwababa umprofet uMagetsha ke njengokwesethembiso emi kanjena ke yona inamba 067 287 0418 phinde futhi ngibize 067 287 0418 inamba leyo yakwa baba umprofet uMagetsha uma kuwukuthi kukhona ofisa ukukwazi noma mhlambe ke kukhona izinhlelo ezithile ofisa ukuthi uzazi mayelana nebandla like ababa umprofet uMagetsha ileyo ke inamba esisebenzisayo ongayishayela ke noma yinini ake ngikhijimeke manje ukuthi ke sigitsiye lapha ya ebufakazini siza ukuthi baba umprofet uMagetsha abantu bathini bazibongela bathini na kuyena
1: zothula ufakazi ngangize ku 1-on-1 kuyena isimanga nje akangenzela sona baba okwakade ngifuna umsebenzi opermanent so kwakusekukhona lapho engangi apply ekhona nginethemba lokuthi mhlawumbe ngizothathwa khona kodwa makushaya uJanuary kwavele enye post futhi nga apply khona ngathi kulungile ngizolinda lapho kukhona engizothathwa khona ngamandla ke kamprophet ke ngabizwa ku interview kule application yami yakamuva ngibizwa ngo February kwako umhla ka 10 so mangenza interview ngiqedwe kwenza interview bebuza ukuthi ngaqala nini ukusebenza ngathi mina nominini mangabe ningibiza bengisebenza ngakukhona as iagent so base bangibiza ke ngazi 15 zika February kwathi ngiqala ukuzosebenza simanga la sisikhona mhlambe ke kune certificate esinye kulomsebenzi wami okufanele njalo ngonyaka sisikhokhele sizivuselele ngakade ngikhokhile ke kodwa angangavela ngoJanuary mangicheck ukuthi ene ngikhokhile kusona iHR ke yasithi sizoqasha kanjani mangabe le certificate ene ungasingaveli ukuthi usikhokhelile zama ukuthi usikhokhele lawo mandla nje kamprofet ukuthi kuthiwa angilinde kungaqasho omunye onaso yena athathwe kodwa kwalindwa mina ngagcina ngingenile ku permanent post ngiyabonga kakhulu
2: siyabonga kakhulu ashine ihlombe kakhulu
3: umfakazi engizobuthula la obabhutwami omncane uthi angizombongela ukuthi uthole umsebenzi and umsebenzi wakhe usupermanent.
2: Siyabonga kakhulu yini ayisebenzile ukuze athole umsebenzi.
3: Ngathi ngake ngingafakaza la ukuthi ngengithi mangifike nekhombi ayitshontshe iziphele ikhombi ephini
2: yakhumbuka.
3: Yebo. Ngizobonga nje ugcobo likandaba ezitha.
2: Siyabonga kakhulu ushaya ihlombe.
4: Uleli viki elingaphambili kwalelo siphuma kulona ngathenga ikhombo ngithengele umntanami ushuthi ubaba wakwakhipha isiprofetho sokuthi ucela ukuthi ngimtshele ukuthi la ekhona ucela ukuthi azigade ngoba kunengozi ezayo ngitheme ngimfonela ngimtshela wayesethi hayi imali leyo ngozi lo ibingumgqibelo ubaba engiprofethele kuyisonto ngamnikeza ke le khombo wayisebenzisa ke ube umuntu kokadeleke zama ukugana oleke zama ukugana kungaganweke kodwa esebenzise ikhombo ngizobonga nje ugcobo lika baba umprophet manje ke umntanami uNkulunkulu ngisizile ke ngempela wamnikeza lo nkosikazi nami ebengimcela besiyolobola ke ngesonto eliphelile ke le empendle ngizophakamisa nje ugcobo lika baba umprophet ukuthi nami kugcineni sengomamizana
2: awu siyabonga sikushaya ihlombe elikhulu siyabonga kakhulu
5: engaba nenkinga besihleli nje